encanta llamar. Usted es bonita, arupan hasiwa, na yung humunagata ko pa ni kuya, kulta si pamawa, nayariyaw sita, nayat mahumanaw kimang, Padre, arsusin.